Kili takar izdare ko khiz izdare ko hab kili da morkiya mene zeyna persi mko arabe gelo tu azab ya be meri go kurro be bakhto be bakhya mekya.